mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati tun gbo mi ni kutukutu loni toje ojo sunday gbogbo eyin omo lo eje nla gbogbo enu le kin so pe happy happy happy sunday mo ki eyin omo olohun to logun to logun mo ki yin teleso teleso mo ki yin loruko jesu christi eni to ku to si jinde sunday mi la tun wonu eyi sunday le iko ni je opin re in the name of jesus christ gbogbo eyin omo olohun e dide nle e ma bo ni bi pepe e kan je a lo fese tebe today is another wonderful day pastor dekunle epafras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midiri market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo bi ti eyin omo olohun ba ti ni anfani lati gbun mi e ba bo ni bi pepe e ja lo dupe ka dupe pe okun lowo baba mi baba re oba to se wa logo oba to se wa lori se le ba mi ki o de wa ba ndupe lowo e

na bo gbe eyan omo Olorun enikan ni kini ndunu re tin dupe ki se mi nikan awa ta ba monuro ni Olorun lo se wa dada to ba gba Jesu to ni Jesu to mo pe Olorun fun oni gbala to daju o dupe ti e bi Olorun ba wu osan to mo mo wu osusun so ri n to se o yen o ti se nikan to gbe mi e ai mo ya won ti o ri Jesu ti won o ma yo ti nbe ninu e ininja wo dupe ti wa e ri pe latana ni si atoni bayi ope ni mo kan du enikan ni kini di gbogbo igba tin ba tin dupe ni orun mo si eyin omo lo ni gbogbo bi e ba tin gbo mi a se bebe nu service la ro yi mantu kan be bo ba si ni wan kachifu kan meji ikan te le momo to se eni aso to se dabori ikan to le joko le ise woli hanhan ni emi olorun lo si mi loju ye to ni ka se be ise meji la si se la ro yi ah engineer mo mo dupe temi ejo mami se ton le mi bi te wa oni ni sunday eleketa

0: Nice. Emi Olorun lo ni a ma dupe. E tun won ti yen na so. Now, eje nfe nu so bayi. To ba ti di on the 22 lojo Wednesday tin boy. Bo ti je pe a ni service in Nigeria, a tun ni service in Canada. In time won opapo ni. Emi Oluwa ni lo gbo wole won. Eje ki nfun yin o fe gba iwe ilewo fun program Canada to ba lo mo nbe. Tabe ni brother ni sister e kan ni ki won ojo e kan ni e fun mi flyer e lo number 081 86 37 kan 34 43 081 667 637 34 43 number mi mo fi pe adua o mo fi send e bi adua o e send the flyer si mi e send the wele wo ma send e to ba bere si pe in block number re ejo ni aro ni service loni isin agbara e mu mantu yin dani enikan le wo ni mantu anka chief white ta fi gbadun Wednesday meji ejo ko le kan ada kan bori sa nkan mi o ton sele eja menu ko mbi beyin lati iwo rodu ni e ti wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji nbi garage yen awon eyan won dupe yi bo se ngbo bawon eyan se ndupe lo pe o se yi kan o 7 ni service awon odo awon youth for Jesus 13 to 30 o bere ni isin mo gbe youth mo sasun boroji e dide nle and to ba ti le deny ta won mama ati baba o bere now e wa gbo gbogbo sunna church na lati se be engineer e pe pastor ina ka won no mo bo
1: oruko mi ni Adetayo Abraham Ademola.
2: Nice.
1: Mo dupe lowo Olorun ni ojo ini pe Olorun na ka emi na e lati le wa lara won to ni testimony. Mo dupe pe Olorun ka mi e laaro e lati le wa lara won to ni eri ti o se pa won to kan bo eri awon e lasan.
2: Ki o se pe mo gba lasan.
1: Ba eri lasan.
2: Se eri nkan ba yen. So ki o se pa won pastor wa n gba eri e wo ya won to ti jade nu won nisin. Awon na ni e ke ma ni
1: ma ni. Mo dupe pe mo ba ipe ibade baba mi e se te down si pe Olorun ti lo ye ke so be oni pe ti mi o baba ipe ibade mi mo bi ti mi ba wa sa
2: joy
1: bo mo dupe lowo Olorun pe lati gba ti mo ti darapo mo ipe Olorun pe se mi lori gan ofo ni mo wo bi mi mu kankan wo bi sa
2: joy
1: bo lati gba ti mo ti n tele ipe Olorun se mi lori gan
2: aje ngbadua mi omo bo se wo bi o se se ko omo ni nkankan bi an ba je o se ami pelu testimony ta n bo iwa di pupo testimony ma fokan mo jo bale ni o ni won lo fo mo wole so aya mi oja po wa nbi lo fo aya mi oja po ni nkankan bank aya mi oja po moyan aya mi oja pe orin se wa laaro aya mi o tun ja debi pe boy o wa bi lai mo to je iwu kan ri mo n gbo yin sa
1: mo dupe pe mi o sin olorun pe lasan inu ipe olorun ti fun mi ni iyawo bakan na olorun fun mi lomo ninu ipe
2: awon
1: omo ile to wa je pabambare ti mo fi wa jade fun testimony ni pe olorun change pepe mi na o agbe lo si ile pepe ile wa ile tuntun ti olorun ko fun wa ti awon eyan ba so testimony lingba mi mama wonder pe
2: bo ni se
1: eyan to ra ile to block ko ra cement re ile ti daddy mi ko up to mo se so re won ti pari e so o ma ya mi lenu bo mo dupe mo ba ipe pade gbogbo awon tan so ngba ti mo ko ni muslim ti mo di christian
2: te gba jesus
1: o gba jesus to ngba ti mo debi ti mo